0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan na to magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo, ha?
3: Ha?
2: Kinsa may nai idea diha?
4: Mangkanor,
2: basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagad mo yung mga hinanawan. Nakahuman mong eskwila. May paman ang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna itong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na. Kamu, wagad mo nagunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So, kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit, ito akong idea, boss. Ako mga kauban na rin, boss. Kuya, panig idea sa ko. Di ba natin idea?
1: Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mangkanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal ngay hatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Mas delikado atong sales mo, boss. Boss, kusundo din mo itong ako proposal. Ayaw na lagi, boss. Pangit, sugeto, boss. Pangit kayo proposal.
5: Mga DJs na makulit.
6: Hi, Kuya.
5: Tugtugang malupet.
6: Ang request ko, ha?
5: And all the information you wanna get.
6: Sam O'R.

0: siya'y nagatap.
1: Taon? Taon? Uy, kung si Seaman nagatap dyan, magtugaan na tao sa driver, di ba? Madagit siya.
2: Oh. Kung si Seaman tabi nag-atap tigil sa laukang van, iyan dahil pa tabi nagbabayad.
3: Awin na, tiyo. Nagbayad na ako, ha?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkano! Guwapo sa iyong motor ah! Pinipret naman eh!
3: Ay, Jimmy! Ikaw man din ah! Ako pa! Mahal kay akong palitan eh! Unya kahibaw ba ka? Kusog ka ni Mudagan! Iumertikan ako ng mga bus! Kanang mga bachelor! Mito shuttle! Kanang mga yellow bus! Iumertikan ko na!
2: Mau ba? Suga Mudagan na niyo eh!
3: Ako nagundi! Kusog ko kay kumupadagan! Kaning motor na lang daan! Ako pag yun nag-iapil og motocross! Ako nag-ipa-ambak-ambak!
2: Galinga gini mo mangka na Roy. Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, siyempre, wa makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung ani motoran eh. Ako bitaw ni gibak ridean og checks. Nabili ng checks. Nahulog.
1: Hoy Kanor.
3: Padamay, ang akong asawa.
1: Uhao na daw sa tagiyan ng motor. Asang susi ana, ihatag na. Sige na.
3: Yes darling.
2: Abi ba na og imuha ng motor mang Kanor?
3: Dili oy, nanitagiya. Ang ingon ako, pohon, makatigom ko, makakwarta ko. Ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Mudagan. Kanang kusog kay Mudagan muturan eh.
1: Sabatihan Kanor, hampong-lampong ka. Ihatag ng susi pa. Magdali!
3: Yes, darling. Damay, gina akong asawa ba? Ito ginapasakyo na akong asawa. Lahigo na akong pangkaso na ni.
1: Unsa pa?
3: Ingon gani ko, darling. Iulin na natin yung motor.

0: Burhut Motor Works Incorporated. Burhut Motor Works Incorporated. Naghimo sa mga dekalidad nga salakyan. Ang nagahatag sa inyo sa pinakabakod, pinakamadasig, pinakabakod, kag pinakakomportable nga salakyan subo. Ang GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig. Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi. GA Ragutnot Sports Car. May puwersa nga katulad sa bulldozer, payloader, backhoe kag 10-wheeler dump truck. Inilang ang sports car nga pwede pang negosyo.
1: Kini pwede kagahan sang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
0: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan. GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan. Isa sa ginapabugal nga produkto sang Burhut Motors Incorporated. Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.

0: Ang yimi choy.
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang yimi choy.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang yimi choy.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang yimi choy.
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, may antipara ka na nga may grado?
3: Daw ka bata pa man lang si mo mag-antipara nga malabo na gi daw.
2: Tsakto ka gi Choy, malabo na nga mangin kami. Amo na, siya pasuksukon ko antipara para makita niya kung ano ko siya kapalangga.

0: Kano!
1: Kung mubirada, nadlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mang Kano!

0: na dire. Ganong mangilog man mo. Kasabot mo, Grisel.
1: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakanti niya.
2: Oh, sige, we. Dini na lang usa ta.
0: Tugaya ba maabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihara ko sige text nila. Di man mag-reply, asa na sila. Habala mo na muna na kong kaon dire. Labuwa pa itaw sa buffet.
3: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha? Dili man diha ang reception sa kasal. Dini man sa pikas.
0: Pandamay.
2: Da, mau na.
1: Naka na magdasmag, mas hindi na maong kasal.
2: Ala, rikawat pa, John.
0: Kalaw-gaw, di ba rin maong kasal akong gitambungan.
1: Hoy, tinguang, pakaulaw, magaglaw.
0: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko din kung lami ba o din.
1: Sige, pakahoy-kahoy, John, kinaulawan na ka.

0: Puti pa ang computer, pwedeng mag-enter. Ikaw!
1: Subo na ng subo!
2: Sa lunch break na palong-palo!
3: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
1: More!
4: Sa tanghali!
5: More!
4: Sa tanghali!
5: More.
4: Sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay langgit ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tanawon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: nana si Kanur. Magpagwapa ko. Dinhi ko sang ngit-ngit. Tan-awon, dud nato og dili ba siya mutanaw sa laing babae.
1: Kaysa ba sige panit citron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti kita si Tinoon. Muna akong ganahan. Lagi ko. Hindi ko magpatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino ba nga manintalay? Naghandyo kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kukaroon.
1: Nanghagad ng ganahan. Tanahan ako. Dili ko ni Moy.
2: Ha? Ano man? Sexy man ko, gwapa man ko.
1: Diko, kay kanaong kay mo sa kong asawa.
2: Sa ato pa, kung dili may kanaong sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Magpatintal, gudi ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay, ang akong gudi ang asawa. Pati naman mag-make up mo na mag-ikulata ang nao. Patamay gini ako asawa, bisig usan na lima ko naunaan.
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tumot in love ka. Pinapunggod ka dayon. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago lang itang punda ka unlan mo. Laba-laba din pag may time, Bes.
4: Sing-sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Or sa tanghali pag may M.O.R.
4: Nakakawili!
6: Totally!
4: Dahil there's more sa tanghali!
5: Ate, extra rice pa nga!
6: Wow, ang sarap magkamay!
7: More sa tanghali!

0: Dok, nagasakit ang akong tiyan, Dok.
1: Oh, nga man, Jose. Anong ginkaon mo, haw?
0: Talaba man lang.
1: Oh, talabagid lang. Nagsakit gid ang tiyan mo? Ano, ginlukit mo man, haw?
0: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Eh dito, sundin ko sana yung utos ng boss ko eh.
1: O, bakit yung chief boss mo?
0: Sabi niya kasi, go to hell! Ayan, dito na ako. Love you talaga, demonyo ka. Mahal na mahal ko talaga itong demonyo ito.

0: ili ka pabayot niya, ha?
1: Dili, boy. Wato gani kong basketbolan karon?
0: Aw, kada ba? Buna akong anak. Astig!
2: Salamat pa, ha? Mommy, paliwag na kong sa akong pom-poms ka ng color pink.
0: Panamay!
3: Mapapadighay ka sa sarap!
4: Sa pag-alit, araw-araw fiesta.
3: Dahil ang saya, non-stop!
4: Sa pag-alit.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, boss. Asa ta, boss?
2: Nung, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
0: Di ka mo sabay di ay?
2: Dili na. Oh, niyaw, 2,000.
0: Uy, pakiyaw. Kage, kwartang malabo.
2: Ay na, Mitro. Mga na ng sobrana.
0: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Abos, daw sa manay mong kauban.
2: Ahubog lang igayo. Ayon na sige nagpangutanan, eh, musugat sa'yo mo dito. Kwartahan, manggunigod.
0: Mo ba?
2: Umaga na yung pamasahe.
0: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala ni.

0: Boss, boss. Pwede ka tulog sa kong pasayro. Baho naman kay Kalo. Pwede laban-laban ni Kalo, ari. Labay ni mo mutindog na ni. Duda ko, ani. Upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo, ni masuko ni. Boss, asa ka na pispa na mo, boss? Bahala ka, hindi ka mo tubag. Basta na nakuidusmin. Napag-ipakapin pag-abot.
1: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo nang gikap?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
1: Tama o ba? O ikaw? Asa man eh? Ano di ba ni Mutubang?
0: Sir, pasensya na hubugin ako, pasayro.
1: Ano mo nang hubog? Wa ko'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Asa man eh?
0: Hubog lagi na, sir.
1: Asa hubog? Patay naman eh.
0: Unsa?
1: Nagkarga man ay kaglangkoy.
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Iplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal na imusugat.
1: Ibilin na dire. Balag dito sa Dabaw. Oh,
0: yes, sir. Yes, sir. Kalangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalaskawa to tawhanay. Isahin ko na.
2: Mangkano.
0: Ay, sampit sa kumpangan. Nangyayon ako sa likod. Adya.
2: Mangkano.
0: Ang langkoy. Ikaw yung nasa kong taxi. Madamay. Ah! Ah!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palangga ka niya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? O storya sa pocketbook?

0: Tapos ganito.
1: Pare, ano ka ba? Meron tayong pinaplano eh.
2: Gusto ko na umuwi.
1: Uwi! Gusto ko na hubaran yung panty ni Mrs.
0: Wow!
1: Gusto ko na hubaran yung panty ni Mrs.
2: Oo!
0: Ang hot na hot ka!
1: Hindi, ang sikip na eh. Ha? Ang sikip eh. Umuwi ka na. Doon daan. Sige, uwi!
0: Teka lang!

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tulako.
1: Ayo tabi tay. Dayo garing kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, eh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kayto.

0: isa ka estudyante, nag-auyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino ni man? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala. Basi karoon ang diskartihan niya ko ni. Oo eh. May boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how? Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka? Ayaw, Bao! Fuerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naun sa maning akong mga tools din nagkatagman eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganun nagtapog na nagkatagman din eh. Kinsa may nagkatag din eh. Nangilabot-abot mo ani akong tools na din ninyo iuli inyong gikatag din eh. Gani akong lagutan ba? Ganun nagtaponog naman po ni din eh. Huwag man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
1: Hoy, kanal! Ako'y namong kagana! Kaya na ako'y ipangita! Nga naman!
2: Pandamay, ako asawa. Wala man, darling. Muna akong ganahan na balay, katag kayo. Tama din kayo ni darling. Kay wala pong kayo pasingot-singot. Sington mako sige pamunit ano yung akong tools. Tama rin kayo ni mong ikatag. Ako na lang po'y manilhigan eh. Kung ginaganahan ako ni mo, darling. The best to kayo kang asawa ka. Imo'y ikatag akong tools.

0: Dong, mangutan na lang ko dong ba, dili ba nagalimigason imong mga ba dong?
1: Ah, wala man.
0: Ako mang gunabantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!

0: Mangkadol, matod pa sa silingan ba under the saya mong kuno ka?
1: Unsay under the saya? Nga bago ragay na ko itong gikasaba ng ako, misis.
0: Nga naman.
1: Gisaw ko mga kunyas pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. Unyara kay magluto pa ko.
0: Oh, sana ba ni oy?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng imong 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biya nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka bitin. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot anak. 18 ang mugawa sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko kay wala natin pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, migawasin mo ang numero?
0: Ah, panamay, dili man 18 migawas. 81 man. Darling, pusoy man ta, darling. Oy, anak magin ang sasugal, darling. Ay mo daw, napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasayang-saya na lang ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutugbukas ka, Nor!
0: Darling, tinuod ko na ng ingo nila. Nabaliktad yun ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas 81. Dapat, darling, 81 ang atong gitayaan. Huwag magpuka ni Sajis, God.
1: Sajis, di ay, ha?
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Sa Hapon.

0: Good morning, class! Class, may araki ta ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy?
1: Ma'am! Ang binubuo ng salitang ugat ay barikos! Damo kami barikos, ma'am!
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako?
1: Nakapantalon, nakamarikos, ma'am!
0: Ayabaw! Pwede!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang takata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha?
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Oh, siyempre, ta para sa imo iyan. Ta actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. For life! More music, more variety.
4: Nakaka-relax to the max.
5: Whoa!
4: Let's get it on.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, ay ko ninyo gilara ha. Bright na ko do. Nganong tagaan man ko ninyo gingon aning arom? Why bintana? Why aircon? Why katre? Gamay pag yun?
1: Ay, Sir Lito, relax lang. Napata sa elevator. Ana.
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon. More sa hapon.

0: kabirada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Jayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta na magka-babes? Gimigaw na dyan ko sa imong baho ba? Hindi dyan ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. O sa may mga solobron, ha? Oh, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutubang. Gimigaw na kay kunimbo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon, babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh? Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kung sa'y police station, gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi police station, fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuhangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan, oh.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo, tagatagan ni mong galawan sa kong asawa. Magtarong niya, ha?
2: Wala, sir. O, yung akong ego na ang akong mga apo, taga-anak ko galawan. Akong anak at taga-galawan. Ah, sige, sir, babay, sir.
4: Maramihan, sold ka sa tugtugan.
5: Let's get it on. Let's get it on.
4: More sa hapon.

0: Tingala, Han! Timprano ka pa nakapauli!
1: Gin, sunod ko lang ang sugo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Aanhin ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.
5: Hugot more! Mix of rock!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Saman, Tot, dito ka, Tot. Kaya ako na lang.
2: Lagi ko, Mang Kanor. Bahala ka, ikaw na lang. Loyal mo, gusto kong priority, good.
0: But, di mo pututa ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talagsar.

0: At address VIP.
1: Excuse me.
0: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga sa jinjit.
2: Patangkun pa kay Mangganur, oh.
1: Hi!
0: Kawang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Ah, sige, sayaw na day. Sayaw na. Kanda! Yes, my God! Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata, tanawa na o, nindot ka mo sayaw. Ilahayog langgam nga balang kiyod.
2: Alakas, tektumuan na rabako.
1: Di ba ikaw si Mang Kanor?
0: Ah, nailan ko. Sikat na siguro ko. Pwede mo na ako ulo, sikat ako. Oh, ganun dahil, ganun kailan man ka na ako.
1: Kaila kang Tonyo, di ba?
0: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun di, kaila ko.
1: Wala kay namdam sa una. Ako matuntig palit ninyo ay sa una, katong nagainom mo sa balay.
0: Ah, pandamay, anak man na yun yung paring Tonyo ni.
1: Oh, kay namdam na ka, no? Anak man ko ni Tonyo.
0: Oh, ba? Eh, kumusta lang ko paring Tonyo? Ni-bainti, lakaw na gawat sa dyan.
1: Wala ba man ko nahuman?
0: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
2: Kanilwa pa man na nahuman. Samang ka. Adi!
0: Ay, sige na, pilapay mo rin bakag mabayad pa uli, ano
2: na. Wala pa mo na, human!
0: Sige na, uli na, day! Uli na! Pandamay!

0: Oo. Pag-tig ang kanit dito sang duha kalitse.
1: Ano nga, duha kalitse tay? Kay...
0: Kay ano?
1: Kay isa mo lang nga, tulitsihan.
2: Kwarte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, muyo! Bago matay ni tatangkaw, kain pa mana na kinyak dyan may sa abarong na. 2 days di ay bago matay. Isungay din punpunda, nakasandaw.
2: Maraid!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot more!
4: Nurse, baka ibigyan nga ng anesthesia yung pasyente.
5: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid!
6: Hugot that more!
7: More music on my only radio. Now,
8: more sa gabi, Express.

0: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akin sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
1: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kakahapon nag-ulan, ma'am, naglabay ang crack, nagyan yung tubig sa lubak-lubak, kundi physics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kuryaga ba maning jeep ako nasakyan? Kusog pa bang budagan ang baoan eh? Pastila ni Lipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, dua ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isa katapad din babae. Pwede na untang itsura. Pero pati baho apong pako. Sana man ni Jay panigoot pa yung kayo. Alibuot pa yung kayo. Kanos apa man kumaabot ang nagturel. Pati hinayag yung budagan. Puriga, bagyon. Makaagin ng Jay pa sunod. Di, nadyo ko mo sa kayan eh. Sumpa naging ako ng Jay pa ni.
3: Asa man ganong? Dire na ba yung may kutom sa puan?
2: Unsa? Anong dire naman mo kutom? Nga patulil man ko. Ang siya pagtunin niya sa kuha, di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, oy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa ninyong jeep. Pasi pag-iga nga, tabla pa'y gituob na ko. Uwi nga na yung mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingala ganiming anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
2: Bawa ba? Ay, huwag sa payan na. Brother, pagkabutan nyo din yung pamilya, ipasakay nyo ko ninyo. Pagdamay, pamilyos mo na yung jeep ba ni. Hanoy kayo mong pagpadaga, ano niya? Nindot kayo mong jeep. Hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko ni mo, ano kayo mong jeep. Pagdamay mo daong ako, basing matitanos pa ko dyan eh.
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: karon kay dagiti gumiga. Aryo, pero pasapiak, sa wala. Aryo, siyam-siyam man ra pere. O ang mga bata, pero yagrang ko sa baka. Sa baka lang mga bata.
1: Ay na, no, mga sitwasyon ni man. Nagsakay taganin sa jeep kay kadali ita pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
2: Wow, perte!
3: More music. Side by side. Just enjoy the ride. Back and forth.

0: farm, my chicks, ikaw.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang kulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Pre! Daunsa naman yung taon na imong nilutuan, yaya. Nagkaway lami naman ng kadugay. Ano yung mong sudan pati tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak naging lami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuloto. Daunsa naman yung taon ka, ay? Tanawa na imong giloto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na niya? Ganahan pa ba ka? Way lami! Pah! Puryaga ba?
3: Mang Kanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
2: Mau ba? Mau ni sultan, mau ni nilutuan sa akong asawa. Lame kay ni, tabag, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ikaw na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lame kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato kasi imong mam ha, pagpatulo pa dito ko bang resipi para makakaton ka ha.

0: talaga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo, saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa iniduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatapna sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa iniduro.
0: Ay ba, perte.
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Ikaw, kukis ah, assuming kung kis ah, tanga.
1: Wow!

girl.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Pagkalabi sa akong tulog kagabi. Labi pa yung kemo higop ng akong init kayang kapidre sa among balkon eh. Padabay ilita, napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap, suliyap ka, kunwari. Patingin-tingin sa akin.
2: Manamay. Among silingan nga gwapa, bagong border sa pikas. Nanghalay siyang kwaknet. Karo di kayo ng labagi, di ba? Bisolo din sa silang balay. Operation Scout Ranger. Kamangon ako na iyang kwaknet. Ako na, para gasihag. Gasihag sa adlaw ang kwaknet. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na manaligo sa banyo. Ayan, kwaong ko na niya. Pagkalabas sa baho. Natambalan nyo lang akong sinusitis. Pagkabot na lang yun ang dalaga. Asa man ako, isok-sok na ako sa akong bulsa. Ani,
4: Kanor?
2: Panamay, ang akong ugangan.
4: Nga nung imo man nag-isok-sok sa imong bulsa ang akong pante? Kita nyo ko ba? Ha? Nara ko na imo sumulikod. Samtang imo nang giayo-ayo kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
2: Ay, ma, padamay. Wala ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso na bang kawat ng pante din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali ligiwan na kay sulubon? Mas labang delikado.
4: Ay, natakanor. Gusto siya na kaanin pante nga way laba, ha?
2: Ma, bahaya ma.
4: Ani, aum-uman eh.

0: Are, nabutambala sa Biblia nga kung magpanigrilyo ka, hindi ka makakadto sa langit?
1: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanigrilyo ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Maright!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Checkpoint!
3: Adria, Adria, ref! Badaplin! Badaplin!
0: Badamay na checkpoint!
4: Hoy! Kanop! Ikaw na siyan! Dali, magudari! Dali!
0: Oh, chief! Mayong gabi, chief, na checkpoint day mo!
4: Malamang! Maoging nami din eh! Be, tuotong ko ng bulsa ni mo, be!
0: Asa, chief! Okay!
4: Nagdala-dala na siya ganing bato!
5: Uy! Bato mo na, chief!
6: Alula si Mang Kanor na ibato!
0: Uy! Ambot ba ito, chief, kaya checkpoint ninyo? Nandiyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga, no, na?
4: Dali, bebe. Malditong yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na preso? Kinaolsa man din mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ane ra maguna sa chief. Kada nakup ni mo sa kuha, nandiyon yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin Abrihan, ibutang sa niduro. Ugi, plus na yun. Anya, oh, charan!
4: Oh, ingon ana ra day na. Ah, dakpol gihapon ta kakin dadakag bato.
0: Dali na. Dali na kitang bibigin siya na ibinin siya.
4: Dali na.
0: Asan bato? Asan bato?
4: Ito, katong gi plus ni ba.
0: Oh, yan na pa ibinin siya.
4: Ha? Wala sa.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpol. Kay wa kay ibinin siya.
7: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Ga?
1: Ano?
0: Though, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah, kay... Sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, teh.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man tong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
0: Wala, darling. Ningong biya ko ni mo, di undang na kuha na. Wala ko gapatad o lasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatad pa kag lasto, bantay lang yung ka. Ipakaon kayo ng resibo ba?

0: Ayo! Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman!
0: Mang Kanor!
2: Ay, Tat!
0: May kaosin mong numero! Daog ka, 23!
2: Mau ba?
1: Kanor!
2: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatadog last talk?
2: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Ako kita yan. Dalawa ni gawas din natin pamugas.
0: Unsa man Mang Kanor? Pakaunin mo ni o pakaunin mo ni?
2: Talira ko dali. Anong di ba na ni mo ihatag ako? Amana, ambay na. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
0: Darati o.
1: Oh, kana ba? Ambay na ba?
2: Sobrang niya ko asawa. Balimbing po ni kainda ko.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
2: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking bukaw resibo sila.
1: Ah, daog. Di ay ha, ang binaresibo kan, ane.

Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeannie. Kamusta man diya sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!

0: problems.
1: Kung si crush na ganit mga ipabor, wow. Sige, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon po kagabi.

0: kinain man, tas ang damgo ko kagabi man. Jutayan ako, ginbangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay ko no ka mo ni Aga Mulak. Kung sino ko nang makadaog, amo na makadate sa akon.
1: Ay, te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungutun kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nang nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Day, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan na nangingunan. Sa panahon naman, wala ginaamot. Karong dagan na kayo. Pwede bulingitan na kakita to. Napay ariyos na kakayo. Puno ang dungga. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klaseng lalaki. Napay pantalon. Gagisi-gisi na. Murag wetang iya. Murag asulobong tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawa na kung dili na choy-choy. Adik yun na, adik. Dito ko ganahan ang mga adik-adik o purma. Dito ko ganahan.
3: Nung kanor, uyab ko na ako na.
2: Bao ba? Bao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na ako, magpatato po kong ikaw na anak, kaso kunot na magugupanin. Namtala na sa kong kapanahonan po, noon kong punig ariyos siya kong dunggan, pero yat-yat na makitag dalunggan, lain at tanawon. Doon ay mga artis na tao. Muna'y klarong matso yun. Tanawo, wait yan. Muna'y saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Kabalo ka dong? Wamang di ko mahangol ba? Wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko. Ana.

0: Hugot pa more!
1: May pimples ka? Mahalin mo lang sila. Di ba lahat ng minamahal nawawala?
2: Hugot pa more!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganor!
2: Nung Ganor, may buntag, agilang ko!
3: Ay, may ngadlaw saan! Agiday ka! Wa man ang akong bike diri. Balon na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan atong tawhana to. Gigawat din siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin! Ay, kawatan kang tawhana kayo mo gigawat akong bike. Balik ka rin! Madakpan lang yung tikarong putan yung tikang kamot.
1: Hoy, Kanor! Unsa isig syagit-syagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligyay mo hang bike. Kaya wala na tayo pambayan sa tubig o kurente. Onya, palagka?
3: Mauba, darling. Mauwi na sakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko ga-biking roll. Kaya hago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills.

0: kita mapot lang kurente.
1: Rato na ganito pagbalikyan ako para mahalin dayon.
0: Mahal kayo kong palitan. Okay kay Darlene, kay kong mahaloni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kaya wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ang tao, lagi niya akong asawa yung maglagot.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kay Gaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanon!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanon!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanon!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
2: Oh, Mang Kanon! Sabi ang problema ni mo, murag lain magkagtinanawan.
3: Day, doon kayo na kong palit-palit na niyong isda. Tanawar na good niyong pirit. Uti na kayo hasang, lospad na kayo. Lata na kayong tiyan daw, tanawa. O sa may tanaw niyong ana, dili na dubok. Pakanoon ko niyong dubok, pakanoon ko niyong isda nga. Kulang na lang na double dead na. Usang klase ka manindang isda. Isombong takas barangay, ipahipos ka niyong mga panindang isda. Kaya ka panindang kagdubok, napay mong muro-muro, di niyong pasangan. Otro sang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanon, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Unang singlon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Dili-daya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsumba pa lang ni mo, baho pa lang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait, itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami, kayo, mo na isda. Hasang pa lang, pwede ng puti, ah.
4: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ti pangrilo, may oras. Ikaw.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: dung. Palungang suga, dung.
1: Ha? Nga naman?
0: Basta ba, palunga lagi.
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha, mag-on.
2: Ana!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Baby boy, hindi porket taken ka na, hindi ta nakamaangkon. Sa trot lang, ang manok, basta nakahigot, mas madasig madakpan, kay hindi nakapalagyo.
5: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bongangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi. Pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Aba! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Beating my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hoy, kinahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kainom-nom ko ato estudyante pa ko nga sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinog na musakit ang akong ipon. Karungwaan akong ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas, bayabasa ka na. Kalawgaw, may sulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haro?
3: Mangkanur, Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabayan sila iro di amang kanur, mapakan ka!
2: Iro, kagagmayan na o tanaw, paminawa na kong paghot. Cute kay paghot. Masig itahan ko nagsinilas, bakitoy kitoy pa na. Nakunadlo ka ng ilang iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Panamay, kanakaw sa ilang iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pamaakong tinawag, Toy. Kaya makagabain tao. Nanay, Toy, akong pandre nga kung ibutang agbitsin. Lukas na kasi, Toy. Toy, nakoy pan, Toy. Ikaw na, Toy. Lamikin niya kong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ay, kupato. Ako'y bukawas sa pan. Madami mo rin reaksyon ako kung kalipong. Toy, okay rin yung malipong ko ng pano, Toy. Ilang kupaka, Toy, ha, Toy. Ayaw, Toy. Ayaw, ayaw.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yodimon. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini Haling Budyaw.
2: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimon?
0: Aw, paano ka magka nakataram, iba?
2: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Baho aranghita. Chip!
0: Aw, iba. Maski kaming mga Yodimon, apektado na manggang krisis.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: 알람 모 파라 캉 항잉 하바갓 라기 카 나랑 팔리팟 리팟
5: 구글 땀몰
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am.
9: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
10: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: Sa wakas, pre, na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ako, pre.
1: Ah, amogali, na-promote ka na. Tinong na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito sa All Hits Carrera.
5: Tara na!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Manoy.
2: Ah, busog agi na ako. Uy.
0: Patot na kamumho pang agi.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor. Hanggang loose pad na makada sa kagutom. Rawa ko. Bukod na kagong tiyan. Buwak ang likod sa kabusog. Kalami.
0: Tisatot, asa man ka ni kaod gawa makay kwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kay mo sa minatay.
0: O ba?
2: Oh, lakaw na yun, kay para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanara mo na isulti. Dali na kayo na.
3: Ganong ibiyaan ko, Demo. O malang kamananggis ako ang umiyaan na de ka. Mura ka nung saraman taon tang nagkuyong.
4: Ah, bay. Ikunsa man mo nang namatay?
3: Kabalog ka close kay miyade. Nagdulog pa manggani miyade. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
3: Oo, oh, luhagan pa manggani kay ni matulog. Ano kibiyaan ko di mo? Makakao na yung kuron. Kutom naman ko kayo. Uhilak pa yung para pakanoon ako.
4: Close day, ha?
3: Close lang, Ibe. Kusog pa magandik ay ni Mananday.
4: Gitandayan pa yung ka? Kapalabagang asawa na ko na!
3: Oh, ma, padamay.
4: Dulog na nga.
3: Ayaw, wag ko kayo na.
4: Ipansak na.
3: Ayaw.
4: Tupan mo.
3: Pag-usap ko na rin. Pag-usap ko.

0: Hoy! Hoy, Ingoy! Ay! Anong pinagawa mo dyan sa puro kanyog ko?
1: Ay, Manayber! Naghahanap man sa natabi kay signal.
0: Aw.
2: Pagkalihis nin limang minuto.
1: Manayber! Pakusugo ng signal duman sa puro-puro kanyog mo.
0: Aw, Ingoy! Ang paguna ko, signal ang hanap mo. Aw, nakatamay dara-dara kang duwang buhok na nyog.
1: Aw, iyon naman tabi ni Manayber, so panload ko.
0: Lansyan! Nakutakan mo naman ako, Ingoy. Nakutakan mo naman ako, Ingoy.
3: M-O-R. For life!

0: Dok, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na, no? Sa may ato.
0: Doon na lang itong problema, Dok.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Dok, di na magkakaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo na ikagabasag newspaper ka, Nor?
0: Sa sinihan, Dok.
1: Anda mo!
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
2: My only radio!

Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

tumas. Suaki da ipakigatas. Puro kasana rabas. M-O-R. Fermina.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkanor! Giyang-giyang malagi ka!
3: Ah, lagi! Natunok kong lansang, oy! Sakita na, oy! Usay sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mangkanor, is my name, baby mo ba ang sakit?
2: Na, makatitanus, Romana!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa na, usama na ka!
2: Kalintura lagi ko! Ngunon, pag-check up ko dire!
3: Oh, talawa! Ikaw, kalintura lang gani ka! Pa-check up ka na yun! Mas grabe niyang ako, akin natunok yun ng lansang!
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mangkanor, o maunsa ka!
3: Usay mahadlok mo ba, tiyo, magunay kong kahadlok, kaisog na ko!
4: Dito tayo, sir.
3: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Hubag kay gagtang, para mag-tower horn.
4: Unsa pag yun? Oh, sige, sir. Higda na, pwesto na. Di pa ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ganun mahadlok ko kong kaisog na ko.
4: Oh, time pa. Ayaw sa glihok, Mangkanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kadako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwa. Kaya ako na nag-i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kadako sa dagom.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Kadako sa injection. Hindi ako na kaya. Hindi ako na kaya. Magpakuyap-kuyap ko. Ania.
4: Hala, nakuyapan si Mangkanor.
3: Epektibo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Hindi ako ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mangkanor. Hindi ako malis nag-inject, ani.

0: Bo, kabalo ka pre. Bo, di ba inasgit kuya mo?
1: My wife is an angel.
2: Mayo kaya pre? Ako ya, pre. Di malas?
0: Nga na nambal mo nga di malas ka, how?
2: Di kay buhi pasawa ko.
3: Abaw! Puwerte!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

kasabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Ako tagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: Yaman. Uy, bigat na. Bigat na ito, mayaman, yaman eh.
1: Karuling!
2: Karuling!
3: Day. Day, tabi, magkiruling.
4: Sunod na banggi.
2: Karuling!
3: Karuling! Aka na nga ning hindi pwede magkiruling. Pag buminali ka mo didi, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
4: Asin sarupang banggi.
2: Karuling!
3: Karuling!
2: Karuling!
3: Makulitong ka mo bata, day akong sinsilyo. Abir daw, sige. Kiruling na kamo.
5: Jingle bell, jingle bell.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Punalan na magdus-purdus!
3: Punalan na mag
4: Ay, kani mga batanon sa panahong karon. Dili jud kay gubot. Magsige na lang rayon.
2: Uy, tiguang. Tabis-tabis mga. Astig ka, chuy ka diri. Ha? Pila na. Hoy, tiguang.
4: Galaw-gaw ni mga batanon. Nagtuo siguro di ko musukol og rayon. Wa sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto. Ah, ibton ko ning madrika kao din ang bunala sa mo. Ito mo di ko musukol. Bunala sa mo ni madrika kao.
2: Tabay!
4: Balik mo, mga talawan. Abi kong isog mo. Balik mo! Mga talawan man din yung mga bataan eh. Pasog-isog!
5: Hoy! Hoy, Tigua! Ikaw na nag-leader-leader sa riot niya, ha?
4: Ah, pandamay. Ay, pulis! Ah, o siya nag-leader-leader sa riot, sir? Mag-uragay kung niyagi na rin, pasanginlan man na dayon. Damay man dayong civilian!
5: Oh, dili! Ikaw itong nakita na ko, ikaw itong nag-uppercut sa batanon!
4: Ah, katunggiing-anin ako, sir. Katunggiwala pang pinga-ingunanin, ha?
5: Kada!
4: Katunggiing-anin, pinan, doon ito doon ay rin. Bawa na!
5: Ikaw yun to!
4: Katung nagbunalog, madrika ka, sama ni, ha?
5: Ikaw yun to!
4: Katong kauman atong mga nanagan sa mani. Mudagan akong pakusog.
5: Unog kong buhok ang dako. Balik ka rin!
4: Makala ka na.